0: kumakit kang gong.
1: Kumasip jeng sambong.
0: Eh, pantas kita kang gong.
1: Kunyam, kunyam omong.
0: Kulicinya.
1: Nemo.